0: You're on Eagle FM 95.5. You've got a way. That's Shania Twain. It is now 8:14. And time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drugstores nationwide. Be right back with more. Hang on.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
4: Keep your afternoon light, easy, and full of great music. Whether at work, on the road, or simply taking it easy, let the good vibes flow. This is Afternoon Chill, Mondays to Thursdays, 1 to 5 p.m. Less stress, more music on Afternoon Chill, here on Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
1: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
0: Tulong para maging malayo sa sakit.

Diabetes, mataas na sugar cholesterol at alta presyon, gut health is the key, kaibigan. Kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayaman sa prebiotics at plant fibers na nagsisilbing pagkain ng ating probiotics o beneficial good bacteria para mas kontrolado ang ating